0: xamoko bo futti ko dem jangi legi man nga ca xam dara wala nga dem wess fang bu gëna toll bu dé alal jo bu gëna amoko bo futti ko dem liggéey legi yalla man nga ca may lu raw la nga bëggon ak lu mëna doon waye alakhirah mom du fuñu debatalé mom lu fa xass nek na fa jeexna ndax du fuñu jëfé du fuñu jëfé ben jaamu yalla bu la fa yalla may nga diko defat mu la koy bindal sa compte amu fa fay rek fa am kon lu way jëfuton fi doko fekk lu way jëfuton fi doko fekk motax ngay deg waxtu ne seigne muntaha hafizahullahu ta'ala diñu fatali nan yow jam bi li nga soxla ci aduna ji ak lo lek ak lo nan ak lo solo ak lo dekkek nangam lolou yalla la ko yorel ta fo manone dan la fekk ak mom bo don teddi nalaw sa dan la fekk waxin la lolou waxut kenn demal teddi nalaw waye waxin la waye nak sa biru bop bi ta moy nak li jëm ci sidigal sa borom lolou mom ya ci jema gor gor lu lo ci defut yalla do ko ci defal kon lo ci wara gor gor wal nga ci gor gor lu sa gam katan kon serign bi tek ca lim teje moy nak ne ñu xamne iblis momuy nak moyam yalla gogu mi mo yalla ak fetterlum gogu ak mbolam ñu and ak mom ci yonom wowe lañuy fetterlo lañu mo yalla lu bari bari bari bari lu ñaaw ñaaw ñaaw lu metti metti metti metti munu ñoo wañ yalla tous darro lañ du wañ yalla ndax yalla ni nga xamé ne kenn du ko jariñ dara kenn du ko lañ dara itam kenn du ko lañ lo la waxon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak ni magge ak topam yalla ni magge nga xamne dundam gep top yalla mana amut ben tiers waxuma la ab minute waxuma la ab seconde waye ben tiers ci dundam gu gen top yalla amut mom ali sallallahu alayhi wasallam and ak lolu fi ne taxut lolu jariñ yalla dara mom lay jariñ mom sallallahu alayhi wasallam ñiko ci top ñeppit ñoña lañ top ñom lay jariñ ak mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne dana yok ay tiyabam waye yalla li lepp amul tous lu ngui jari niki noni safan bayit iblis mu bon mi ko yow moy itam ak diko jema fetterlu ak digum ak mom limi def ci lu bon lepp dara lu ci wañ yalla tous amul mbollem ñi and ak mom yoon diko roy itam lañu def ci lu bon lepp ak senu fetterlu lu ci wañ yalla tous amul bax yalla dara du ko jari dara du ko lor bu aduna jep ma ci won andono diko jaamu nek ci lam bëgg waxtu woné dawla mi tere lepp du ko jariñ dara du ko jariñ bu aduna jëpp masé won nek ci safan bay du ko wañu tous kon li jariñ ak wañi ci ñun lay delu way delu ci mom mu ne kon lu waral kon yalla digle kon ne nañ top yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nañ téré nañ moytu ko top sétané mu ne du dara lu may digle gi ne nañ moytu top iblis dara waralu ko lu wessu yermane ju bari ju am rek mom yalla yermane dem ju bari rek ndax xamna buñ topé iblis lañ cey fekk xamnako te yéné wuñu ko bu ko defé danañu ko téré ba mujju melna dara da ko jé nekkal te dara nekkul ko ci comme yow rek ci sa biir kër sa njabot leg la nga am sa dom jo xamné gonagu sob rek waaw ab prise du courant nek fi wala nangam bo xamne yow xam nga ne bu ko laalé rek bu yexé fa la yeb waye mom xamul courant ak lum doon xamuko waxtu wona gutawé jëm ci nga diko dakaka leg leg mu jaral la sang xaw ko bacc baccal donte ne gënal la ngir rek no mëna fexé bu ko laal du ko jégué fenn ndax lan mom xamut la ko jey fekk te yow xam nga la ko jey fekk bu ko defé dang ko téré bu mujju mel la yow da am la ci nekkal da fekk dara nekkul la ci mo no rek la demé digël gi ñuy digël top yaronte bi sallallahu alayhi wasallam itam diñu ko digël ba melni da am lu ko ci nekkal dara nekkul ko ci lu wessu mbax gu mbax rek mom yalla ak yewen gu mu yewen ak xam buñ topé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lañ cey fekk ci jariñ mu yéne ñuko lool rek tax du la yé kon mo yalla suñu jariñ dong lañuy samal buñu digëlé mom lañuy samal buñu téré suñu jariñ lañuy samal lool mo teunk bi kon ñu taxaw bo lepp assalamu alaykum
1: wa rahmatullahi wa barakatuh. Ben FM radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport.
2: Bismillahir rahmanir rahim.

0: Beno FM 106.0
1: amone ay jamono ko amé yakh yu rox wala nga teccu wala sax fay tank di bagn fa nigrax sawlof ne kad da ngay dem beuf lu ji ba jamono ji sax amna

0: ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu dëgg baatu sang bu tadd bi
1: mbokk yi tedd yi nag gannaaw da ngeen déglu julli gi ak xutba bi ñu daal di déglu sëñ Touba Cheikh Saliou Mbacké.
0: Asalaamaaleykum.
2: Ak yéen ñu bokk jullie yëpp ak fuñ mën a di
0: di seen di leen bal ak
2: maa ngi leen di siyaare te di leen bal ak
0: bale ak
2: say bale ak
0: say fàttali sama bopp
2: say fàttali sama bopp
0: di leen fàttali
2: di leen fàttali
0: li mu fi indi bàyyi na fi
2: li mu fi indi te bàyyi na fi
0: yàlla suñu borom
2: yàlla suñu borom
0: waata ko nu kal lasi nutala fantehu mu fusal
2: waata ko nu kal lasi nutala fantehu mu
0: fusal ñoo ngi ñaan rek
2: ñoo ngi ñaan rek maa ngi sàkk it ñu def tawatulu ci tuur bi
0: tawatulu bi moo di
2: tawatulu bi nag moo di
0: di sàkk sax
2: di sàkk sax
0: sax soo xam ne tawatulu tawatulu suñu tuur rek tawatulu suñu borom rek lañ ci jublu
2: sax soo xam ne tawatulu tuubal suñu borom rek lañ ci jublu
0: sax soo xam ne bu ko waaye bu ci xeeb waaye xeeb dara bu ci waaye yéen dara
2: sax si nag bu ci waaye xeeb dara bu ci waaye yéen dara
0: suñ ko dajalee dem nañ see ñu ko ñu ci gën a lot
2: te fuñ ko dajalee it ñu seet ñu ci gën a lot
0: suñ ko toll ak jaamu yàlla
2: te njotal leen ak jaamu yàlla
0: di ngeen ko jënt ñoom
2: ñu bas ko jëlee ko ci ñoom
0: ñaan itam suñ borom defal na ci dafa ak réew mi
2: noo ngi ñaan itam suñu borom defal na ci taw feex
0: ci jéggalu gi jéggalu gi
2: ak ci jéggalu gi
0: mu nangul ñu ko
2: mu nangul ñu ko
0: te bàyyi nga xam ne dafa digle ko laaj it
2: xéwalam yi bàyyi nga xam ne dafa digle ko ko laaj it
0: noo ko ciy laaj
2: noo ko ciy laaj
0: ci réew mi
2: ci xéwalam yi
0: ngeneelam yi
2: ak ngeneelam yi
0: ngeneelam yi
2: ak ndimbalam yi
0: maa ngi xamal bokk bokk ñu yëpp rek
2: maa ngi xamal bokk ji yëpp nag ne
0: maa ngi jokk bokk lislaam yi
2: maa ngi jokk bokk lislaam gi
0: képp ku ma bokk lislaam
2: képp ku ma bokkal lislaam
0: maa ngi jokk bokk gi ci yow
2: maa ngi jokk bokk gi ci yow
0: boo waxee sama bopp laa ñu yëpp laa njëkkee
2: li may wax nag sama bopp laa njëkkee
0: maa ngi ñu yëpp nag ñoo ko bokk
2: waaye nag ñun yëpp nag ñoo ko bokk
0: parce que suñu borom daal
2: parce que suñu borom daal
0: dinañ def ko lool
2: bëgg naa ñu def ko lool
0: tawa suñu ci laa ñu laa ñu ci laa ñu si tawa suñu defee sa tawa suñu tuubal ko laaj bi ñu koy laaj itam
2: laaj bi ñu koy laaj itam
0: ak tuubal bi
2: ak tuubal bi
0: ñu tawa suñu jëm ci moom
2: ñu tawa suñu jëm ci moom
0: ñu tawa suñu jëm ci moom sàkk sàkk yooyu
2: muy sàkk sàkk yooyu
0: ku ko mën daal bëgg na ko kenn ku waaye
2: ku ko mën daal bëgg na nga def ko kenn loo ca man
0: rawatina ci taalibi murid yi nag
2: rawatina nag ci taalibi murid yi nag
0: maa ngi leen di digal bu wóor a wóor
2: maa ngi leen di digal yéen bu wóor a wóor
0: tayit bëgg ñu jàng alxuraan boole ci tawatul yi
2: tayit bëgg ñu jàng alxuraan boole ko ci tawatul yi
0: waaye man ci ay kaamil la ko def
2: waaye man ci ay kaamil na ko def
0: def ko tawatul
2: def ko tawatul
0: ci tuubal suñu borom
2: ci tuubal suñu borom
0: ñu jégalu ko
2: te jégalu ko
0: am na sëñ Touba waxal nag
2: am na sëñ Touba waxal nag
0: mu doomu aadama jëlee
2: mu ne doomu aadama jëlee
0: yàlla yàlla taqale na ko ñaari biir
2: yàlla taqale na ko ak ñaari biir
0: biir jëmam bi
2: biirub jëmam bi
0: ak biir bàmmeelam
2: ak biir bàmmeelam
0: biir jëmam bi
2: biirub jëmam bi
0: mu ko itteel
2: lim ko itteel
0: bu ko itteel
2: bu ko itteel
0: ki ko boole moom waroon na ko lu mu ci def
2: ki ko boole moom waroon na ko lu mu ci def
0: bàmmeelam
2: bàmmeelam
0: mu itteel
2: nay itteel
0: ndax lu mu ko defal du ko du ko fekk
2: ndax lu mu ko deful du ko fa fekk
0: loolu nag
2: loolu nag
0: adduna ji itam
2: adduna ji itam
0: ma ngay dem dëdd
2: ma ngay dem dëdd nag
0: te daw mënu koo jot
2: te daw mënu koo jot
0: loo gën a wuti mu gën laa dëdd
2: loo ko gën a wuti mu gën laa dëdd
0: yàlla suñu borom nag
2: yàlla suñu borom nag
0: loo jege jege lu jëm ci moom
2: loo jege jege lu jëm ci moom
0: mu jege jege lu ko ëpp
2: mu jege la lu ko ëpp
0: mu jege da lay gàttalu
2: te da lay gàttalu
0: mu jëm ci yàlla
2: nan jëm ci yàlla
0: mu lay fàttali bu baax a baax de
2: man koy fatali bu baaxa baaxé c'est ça bop la ñëkke ak kumay jox ñëgal ak kumay laaj ñëgal diko fatali kuma bokkal lislam bi
1: ma
2: téré né diiné lislam ci la né té dama ko bolé dara loolu mom nak
1: dama ci dama ko ci jax
2: tawma ci dara tawma ci jax loolu ma ci dara assalamu alaykum wa rahmatullahi yalla ngi yag
3: ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

ngir xettali ñi nekk ci jafé jafé wër gi yaram ak dimbali ñi ñu yagg jox garab ta garab ye jaaru yoon seen jaaxle jeex na bis niki tay ndax serigne fatlou kan andi na leen garab gu baaxa baaxa baax muy jëf jël di garab go xamne dañ ko saytu sedd ko setantal ko ba mu wër muy fajj ta waccu bare bari yu ci melni balotement gaaw sonu di raxas deret di raxas ay pomo di resal aw ñam baax lol ci neegu sey di yeku katan bu wer ma sha Allah ta amul ben effet secondaire ndax yi ñu ko defere yep ay meññet la ak gantax yu ñu jëfëndiko jëf jël mo man ci defar man yi mu woyof di dundal walax ndiam yi tax doom soso di dindi stress ci lu gaawa gaaw ak yeneen ñu ngari yo xamne mané su ko lim da ngeen koy ñam naka nonu lepp lu ñu yitté wo ci walu ñaan wala liste xaarat yu ñu démé wala ngeen soxla ci suñu garab gu baax gi di jëf jël wala ñi ku numéro yi muy 77 676 62 62 wala 76 481 98 59 mbir mi dal jëf jël la dang koy jël mu wan la jëfam garab gu sel te woor la baax ci wër gi yaram day yokku kàttanu góor raxas deret ba mu set tay lekk loo ba nga suur moo gaaw ci reesalu ñam day tee nga am stress dooleel selil ya ca biir wéréel yaram dëgëral yax kenn gisul fi kemam jëf jël dang koy jël mu wan la jëfam.

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wir gu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokkol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné tam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawul ci gungal ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis regal muy metti mbokk yi jokkoleen ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg defal sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi bokku jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa neegu sey mbokk yi bo jokko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigéen yi la dina defal sa teint gën la délo xélé waye tam defal sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw jokko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nekk seen biir neegu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaawu am solo lol yep nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seen gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seen jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajuwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamne da ngeen bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak

da ngay bañ a tuttur yi te sëñ booba xam na ko ci sell ak ndaax ak jaamu yàlla. Mu ne ko ah, mu ne ko ah, mu ne ko man de man murid laa. Mu ne ko diw murid nga. Mu ne ko loolu ko jaar man problème jàpp ne ne yoru murid mooy ku bàyyi jaamu yàlla. Sëñ boobu sax ñaar taxaw nañ ci xuma ci mursine la di waxtaan ci yoonu murid ba ci yàgg sëñ ba egsi. Mu ne ko justement kii ci tarikh si Ahmed Bamba bi ma la doon wax ci la ma ko mu ne ko ci naar mu assisu hadihi tariqa. Mu ne ko moo fan ñoo si Ahmed Bamba moo fande yoon wi alladina yatalabasuna bithiyabi almumazzaqa wa yu'athiru ru'usuhum biturab wa yadribuna anfusuhum bil'isyi. Image boobu la jox yoonu murid alladina yatalabasuna bithiyabi almumazzaqa wa yu'athiru ru'usuhum biturab wa yadribuna anfusuhum bil'isyi. Ñi sol yi day xottiku di ngadd seen bopp la ji di xërëm seen bopp suuf ñoo yoon yoonu murid. Sëñ Bass ne ko laysat ala hada al asar. Waaye nag sëñ bee ko fondé waaye tegu ko ci kaw fondu moog bii andil ko yi sëñ bi fondé yoonu murid muy boo demee ci qita'atun taqta'u bayna al muridi wal maridi ay bayit la ko ci andil daal di ko andil ay bayit ne ko bayit yooyu mooy wasful muridi tarkuhu al irada li wacc man yafalu ma arada fasluk ala yaday murabbin nasihi yaqulu li ilahi bin nawasihi wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aktihim fasal idil murabbi la yuridu fil murid illa al wusula najiyan min al marid wa man ala ghayri ilahi dallaka fa firra minhu innahu adallaka wa man ala al ilahi wa man ala al ilahi dallaka fa in khalaftahu falil marid tatma'in kun mu'minan wa musliman wa muhsina in rumta sayran li ilahi tuhsina la tatrik al aqaid as sunniyya wa lazim al ibadat al mardiyya. Non la ko toppe ko ba ci waji na ha innahu waliyyun min awliya illah awlahu allahu ma awlahu wa ghtar bihi an nas innahu waliyyun min awliya illah awlahu allahu ma awlahu wa ghtar bihi an nas. Kilifa li ci kilifa suñ borom yi suñ borom defal ko lim ko defal nit ñi yek ñoo ci trompé wu. Legi nak bu fekkone señ Bass astaghfirullah ma ngi tuddu dama jum fekkone señ boba dafa maana da wax ba daane mu yenn ku ko cour mu ne dof yi ma doon waxee tee ngi nii kon li ma bëgg a wax foofu mooy lan mooy jaamu yàlla gi sëñ Touba andi woon tàggat ca mag ña tàggat ca ña ko toppoon dëgg jafe lañ am jafe lañ am ci jëm ko roy ndax dañuy jàpp ne yoonu mur yoonu bànneex yoonu naflaay la ma ne bu doon nekk bànneex ci kenn nekk bànneex sëñ Touba sëñ Touba musta jaar ci naflaay dundam gépp ay coono la lëggéen yàlla jaamu yàlla lëggéel sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yow nga di ko wootewoo ba noppi bëgg a def yoonu murid moo tax génn góor dégg naa daana wax ne ah man de seen yoon wi man de lii ni may dégg nii daa waroon bàyyi ba ci mujj gi ma dugg ci man de lii ma di dégg daw ma ko dégg jamono Thierno Serigne ba de jamono Thierno Serigne bi xatt laa daan dégg ma ne jamono yooyu suñ bi doon wootee ma fonk jaamu yàlla gi suñ Touba nekk woon wax nañ ci mag ñi suñ bi xame bu masaan julli ba noppi ci jàkk ji bu jógee day xool kum gis foo daan toog tutuugoo fa dafay laajte wax nañu ne am na benn bis mu julli ba noppi sëm sëlmale am fu génn kilifa daan toog mu xool gisu ko laajte ko bu ñu ko xoolee gisu laaj ay yoon su mu jiwut ñu wax ko ñu ne ko daa xaw a jagadi saa buñ ne ko nag diw sàngam daa jagadi bu jógee ci jàkk ja kër diw la jëm ngir seeti ko wax nañu ne biñ ko waxee ne suñ diw daa jagadi bim sëlmale di dem di seeti suñ diw bi muy dem ci kër sëñ diw ñi di ko seeti soxna sëñ diw daa mel ne daa siñ sëñ bi daa ñu seen sëñ bi mu ñëw mu wax sëñ diw ni ko ah sëñ baa ngi lay seeti de sëñ diw ne bërëg di dabu si sëñ bi nee nañ biñ jubee sëñ bi sëñ bi dana ko bett nga ma ndax xawma am nga doole ju toll nii ba mañ koo jox kudul yàlla bett nga ma ndax xawma am nga doole ju toll nii ba mañ koo jox kudul yàlla foofu la sëñ Touba nekkoon ci wàllu jaamu yàlla ah nga ne yow ci moom nga aju sabantal jaamu yàlla lum ma fan nekk waxtu julli jot mu jigi ko jàll ndax dinga allahu akbar gi ñu wax ci jàkk ji mooy yàlla gën a màgg loo nekk demal jaamu yàlla ni xel na baraada ñu nodd mu sànniku nga di ko askano sabantal jaamu yàlla. Lëggee yi mu doon lëggee loolu yëpp buñ ma seen nodd dana fu ngeen yemoon bàyyi leen ko dem julli ji ba noppi su fekkee nodd nañ luñ fa defaat bu ñëwee da koy firi nga askano ci moom sabantal jaamu yàlla. Fan nga ko teg yiñ koy askano la yépp ci ay barab yum romb dafa julli woon julli géej julli ñaar rakkay ndar nangam nangam nga di askano moo tax

yeren fa kar suba mayunin subuna muhammad wa salika ya wala hindi suwa ra'in